0: tun ke ungana ke nam ge unde go na ga ko kwe go e go rai ba una ta ni a ge ba isie tangole na ndi ndi ba isie ngam na ala ngi ba isie ngula ti ti ngam na ti ju tak fe ki ngala li ngale ke ngale ke ma ja ma gi le weni ke be di ye ta mo a se ingongi ti ne gi ngori ka ja maram na re wara ga mwa gule ma tu ke ga je ti ge kale ngal ya ta go be lo le lo te le ya mo ba go be le kalia amaje ke so amre ste na mu mu mu jo i tinya go de tu ya ga bwa wa chu do mo a ni o le di ni ma tu wal ti biju
1: jo ngo je ma
0: te ke wal ti a ja ko ngo ya mo so amre biju ke ke ko te to le di ngo ya te lura ko ya ki bo le lo ma ale a sa ma ne tu a le bwa go ni tonge te sian o ne ti go ne a go ge ti ko me tu ndu maxe Ako geti na matinda lawe.
1: Ogo chip choge.
0: Kuma kinyo ruma sa kisi kerenye wa wirge dana e. So kwa kokoro ke obagato goro la kwasi e. Nge wiri nye lagi ni tuna nye ba una se. Ngi berura.
1: Ngi berura. Ngi berura. Ngo choge nye. Ngo chip choge. Ba yota rap ko sitan. Lani nge kasa rap ko sitan. Mi chorono kang manu yuchu kako nyori chige. Nelly. Ako ba to Kidion. Ako mi chorwa ni ure Jona. Kerke ako rap chorwa na to ni ure Robert. Tukul kako nam chige silingi shek 9,000. Ako iche katko waka chemeng bitu tabamu takat. Chamrani ago to mago nyorchege mongese sane njoro no jato jaka nyorchege 9500 meter duke number 3 amwa gele waite mamut ma nyoro ite mrani asubuhi to mi nyorchege pangan gengore no tanagarara
2: star 44 tonash duke ko number
1: 3
2: rap ko sitany
3: wei wei ko ngoi mure jumbara ni bogo no uto ma nyote tu te amja so president ngarjota kurio bande ngumasi robo ni emet mi te traya ne mi mos bridge aga laki ag mage de mi ongia mwe bande kosir ke mat bande ngien orten wege ko chute bege tun mutai garon ko mi te uchate en bande so go bade bande chugo chama chama am yo mi aso me no taka pesa en go mi ninga taf ke ku yo go tele bos bete ko ai ge ngale ga trayas ko bai traya bane traya ne mi mos bridge ne ne mu chugo am bande ngesia Ya mwe bande kamu chogo kinyoru chato go kinyoru ko series ko ngamagis anyo ta tu ko ni ngale jo tu ju ju ngalo ali ju agele nge ne ginye ko gine um bitu ko tu ko tele ta ko raine ko ngwe mo gere nguno ko gere motwo se juta jo ge chu mang motwo se galagi agere ko tesa tai tele ta ko raine ngwe gi pengi ne sabari moja ngwe gi ta ge nganan o yo ke tele ngale ga ko raine agere tele ngale ga ko bondo Koyen, gotesta kirwogi kaf kolenjin, kirwogi na katul nebo kolenjin, boyok ko katul nebo kolenjin, chaketul netinye uweso ingoloji bik, pik af kanisa, boyse kaf kanisa, basta yenek ungoloji bik nganiso sekyo kutelgora yenek amu nota nege barunemi, ngalega af choba yen, ngalega af tetutega af tribute president, kuba president ngoliondo no, ineke, nanyi, lakin ngalega af chubi yabjabi yagileni, Kuma kijua tu kujua, mi kita neto magas kumweji, mi ngoliano na kijua kumana bunatku, na kijua kile COVID prime minister kubine mata kumuganu na ngwa katini, ingwa kurei ne ingwa baishi etku mi ingomna tia president apikyo kimyo president kote uligaitoi, kutko ba kurei ne juu kipor ngajaret kujua ngajaret, chini ba kwalenjin, wewe mchumbewe, ne ba kwalenjin, mengalal kuti ngoloji jilien kita ba kurei ne. Ore bagura ene gore asentu ni gesir gara yi ko gesir ni mani ko le bi ngoljot ki nyaki gore ak ngale jata jata gul jo ke meto ji ni bogo len ji na mi presite ngo ne nyo ki ngala ji ko to di di le ore be jamani kan yit ne ke i mene ko nge nore gbo gite gando ina ko mot gbo gite ni bogo len ji ngano ina ko ngo jom yo bi to gol ngo to mo olin ko mi oli ko mi borye to li ke borye to le kai o nge nga Onge la tukul, aja mana bi cun bayin saudrit, pujo bo bomet, niki berkurang ini kini niki ini kusir tukul. Onge ay guno tapi tukul ngolin jin, onge ay guno kunyuk kunyuk nyong ngajarit. Moto movie, coba kamu bunget kum mengaljon, baji jidak kien yang ngaljon dan ni, ngaljon tapi ngaljon, kini tapi kudu tapi kue guno tahu ngalai kiek cok. Mata jece sirio ta, kungui.
1: Kungui ni wo habesan, angge bay beratana. Taketendei dakikaishek aeng yame kotoko mwachi agenge eng yo ngoli agenge komakimande.
2: Lakini meutien star 441 ash akina ile duke number 3 tinye 9,000 Kenya shillings nebo chi age tugul ne koitye magomenyoru kiy.

0: hen betuna tan goba amut
1: hmm hamu ga gede ga ta genge ngenge som gitu ga stoyu ngenge ga tawu nak sata to ga tawu ne katiba ga barab sang mi se se chang chang ga stoyu to mi teng line da inge ta seta ga bata lo boi ga be met o cha muit ke bu no tan garo ne no tan ba beta brani mu kinye ga lya ga sang goli ta ba studio aso ga beit ke ba to ke ba genge me me te na fas no go ni ngenge ba berta ne ba so ko uru ana ta ga meten axeling shek 10000 je ba shopping we get to do get number 2 mi selinge shek 1000 juba shopping pangan geng shopping ni jota jo karon na tana ba beta running star 441 hash star 441 star 2 hash
0: duge number 2 hinyur chige pesa moja kwa moja enore no tana gara running star 441 hash ngebe kenyur logo yuga ngolione studio logo yuga be meten ko indo juba sa 3
2: mwanku yo kiso mesani lago je college ning yu kimeje ko soman ako nyur ba isionik lago gap korani akebioso ko nyur mongare apanda aptai ko nyuge moni akeje ngok sabet ne bobetu se kemi tai ago so mago kando it tabeme alejo mame de kotaro rungut ne giwire ne borngo mame de kotaro rati ke tum dai ngorani ne nge gurtu ye ne uni ko tum dake rati amune ko gas kini kam ai kana mo gas le ngato ngalo lo ki swahili mangala ne bobuti o gas wato gas kemi amme je obe ke kuti nak mami ginere ruo ko mi amme jo moyo alejo ki meje no ki meje ni alejo ki amege ni agni amege no agni o gen no oliani ko tko banga nak banda tai ne ba eme
3: mwa enye emo FM
4: Edwin Arab Tanui kobota

0: Mami gi raise maisha bu e criticize ngale aro ogere ne Edwin ak chorwen ñu ereklono dama jox ogere lu ne no tiñe kala nga taf ke nga tebit la luti ko chang lakini amwa ñi ndo ko ngir ñi that is why nguno one of the things ne meje ko nga speak yo amat ko yipi ko gi aga tul ne meje position ne moye cita ne binga ne regale ko lazima ko bor reru net in klaki aw banganu de ngewangu no nga lek ci boy dugu ci gitine boy ci sergal ji nga lega ci tumo ko te tay ji nga lega borat noue ko te tay ji nga lega hospital ci gete ko te tay
1: tu te ta moi en emo fm
2: Edwin Arab Tanui ko bota Eric Rono
3: Wangu tiga tuksan pei, wangu tiga, wakwangu. Mawendi kapsa bangi tale. Hika gawaida ngi tisa njuba ine taikito imiba. Kuto igirta igu mie. Amu after, inga nitaune gara kweita. Taki some number. Ile jine gitio madam, hii onge na wale gasi ni gogorom. Inga ni magwai mutuweita isa mula asume kwa gari gasi ya kwa esabu. Unless imu ite jito nbago isa ine mutaimus. Imando ingba, wako jarazista kwa. Ako lasume kumunya kwa isa nane. So unless imu ite tingeta kwa isa adisam chano. Ako satisa asin yengo wekse kwa chief team neba next day. So waita kapsa imetaige magoni time. So biche sabosi nyorong baiwe.
4: Yeah.
3: Kwe yote waita kuburun. Anani leji kitu ambia ile mutu nilipa bili. Kwa round yamu. Ako leji waita leji kitu solve ini kwa terengale joto. Kya ya magosa hii mama. O aljege ni gimonge ngole mbagatale. Kira ngati. Gimagosa ni ya klabi no. O leji kitu solve ya mbagi muze na nyua mambe kwa na. O alji sumu. O tese tayo solve ya chajuu disparidi. Anao jame ini ya mix. Nge hivu wa sumu kwa iti. Next ke hivu wa sumu kwa moto. Aba lanza ni soroma hiko. Kuma ni shida mdogo.
1: Kwa mwoti ka kipsante.
3: Inga mi mambe na bana anyway.
4: Yeah.
3: O leji waita mati ibi.
4: Yeah.
3: Leji wanyo yu. Ambie mimi ni mkubwa wa jinsi wa. Kya nge pelpele nusupe kwa kami ne. Kwa mi ulegile jepa reria. Loka zang down.
4: Gideon.
3: Giga la kinyase to. Kinyase take neba Brazil. Negi ipo kiusu pane. Kiki meto ayo anata. Ibo haribote ni mpolisi we. Kya.

0: Si adugen number 6 yebit komye. Namsi meta gijil *441# aginde okay. That way ya tas dugen number 6.
1: Awa muni re yugumi 4000 cheki go chimbik pa loeng.
0: Mhm.
1: Kombo to me nyoru 4000 ke woni 17000 cheki chenge big 60.
0: Ehe.
1: Agwa ma igwa genge embike guitos. Ngutoga yato ligan komenyoru. Nyone re yuton gitenduge number 6 agi yata barita genge. Amuni goga go igopen.
0: Duge number 6.
1: *441# agi nyon duge number 6 enyu.
0: Ehe, Matelong Irene, congratulations 4000.
1: Richard Kemboy.
0: 4000.
1: Frederick Yego.
0: 4000 Frederick.
1: Aini wara bwana Sheila Chebet.
0: Igere iwe kagemwa gele kagende jebkondo duge number 6.
1: Awa kumwa wegele, chine chutu duga ni kiti usalbe ya klemo, ugo mato lian, ugo inabini chu.
0: 4,000 ni anangea wago ni 17,000.
1: Ile UK wago ni 4,000 anangea wago ni 17,000. Kwa munga kumwa wegele, muna mdege inabini chu wa mungo viki.
0: Duga ni kimiwe, kwa duga namba ngapi, mi duga namba 6 yo, nika kituri gele kao. Awa wago si chip kundu, mi oto kpesa buwana. Mi bi chike wago ni 17,000, mi bi kase wago ni 4,000. Pijuwa 4,000, kwa bi pola nguan.
1: Ako yao machambi kuhuni usalbe. Indiane inamsiri ni. Machambi kemi soko nguni.
0: Yes.
1: Inichutu kutiongi kuhuni 4,000. Anangie kuhuni?
0: Anangie kuhuni 17,000.
1: *441# agi ilabotu duge number 6. Istienge rona lien duge number 2. Kimi duge number 6. Duge na yatani michepkondog ni mirabini kabisa chake bangan ku duge number 6. *441# agi we number 6. Ngutkoto mga inamegi.
0: Kwa duge ni yote kunaota kasi number 6 na kakisiri gele kao.
1: Ama ichi itone jutu kitu niko toka inyo sana niko menyoru kiri kubichu.
0: Ke meje jutu wagi ya duge number 6 safari ita genge iwe keo kuonele buwa nguan.
1: Kiri kubu Millicent Kimutai.
0: Millicent Kimutai kunaota kasi Millicent.
1: Aini Moses Terer.
0: Yes, 17,000.
1: Aini Victor Misoi.
0: 17,000.
1: Pauline Rotich.
0: 17,000.
1: Brian Kogo.
0: Hey, 17,000.
1: Yunis Langat.
0: 17K.
1: Peter Toroitich.
0: 4,000.
1: Anderson Langat.
0: 4,000.
1: Rose Chelagat.
0: 4,000 Rose.
1: Aini wangora bwana Nelson Tanui.
0: 4,000.
1: Aini David Kogo.
0: 4,000 David.
1: Aini wangora Emmanuel Yator.
0: 4,000.
1: Yergo Collins Ngetich.
0: Collins Ngetich, 4,000.
1: Yani, ile yuko hivi mangiti yoni na ile dugeta inoonege mi. *441#. Agongo tukoto mechute duge number 6. Inye kutu wa minamera bini kesire selimbogon. Yat sabarita genge duga anito number 6.
0: Igere duge number 6 siya chito. Kimeje yebit kumye. Amuto genye dago shaka ngwani chege ing duge number 6. Magmeche kegeri chinsang. Nam chito si mengung agi chil *441# ashiwem. Agi ya duge number 6.
1: Nagalisa gele kao. Kwenye ichi itene ni chitu gewe gurabi ni ige tisai noto ni gebe double.
0: Angkwa gele bijuba 4,000 kwa ate sabarita genge.
1: Kwa gane
0: wile. Bijuba kose mungchito magi wakichu.
1: Inyo on sabarita genge gegore na mungi mungi istoge bichu.
0: Ing duge number ngapi?
1: Duge number 6.
0: Nagalisa gele kao.
1: Ama ina ile kogile inyone sabarita genge. Kutoka iti moli lango menam. Chutundu uge number 6 sabarita genge koge chile.
0: Igere iwe. Ichi ile *441# agijilo K. After ka ijilo K, I selecta nduge number 6. Na kakisiri gele kao isir 6 agijil send. Gijil send kule jininde pine ngung I complete and bid. Keo kun 4,000 nguga yat sabarita genge. Nguga yat kusiri sabarita genge. Ijute drone ne wa 17,000. Ite star yat keo kun 17,000 in duge number 6. *441# ya duge number 6.
1: Transfato.
2: Nemye, Elimane.
1: Nemye.
2: Amuna, igatu wa sambeyo.
0: Nga wajame kenga, sabu salbe.
2: Ina amuwa ni makamuna aniyo sambe.
0: Wai.
2: Ame ni kwa mwitani pia gogilge sabe. Ina wanga le nabwe. Raswato kwa na wangu.
0: Kongoi kongoi asante sana.
1: Dennis Kimulot.
2: Jamge, jamge, jamge, sanwe hoki in klemo.
0: Kijame ke?
2: Amuna lombo getesi tabe mo.
0: Bye bye kapsa mo.
2: Wongo kapsa no sarba milino kapsa agere ka ko bunu inwe teu en kapsa.
0: Eh eh.
2: Ni no ma je bai mama non ko ma ma je ngal ga si no go si amma je ko ngen mama non ko nyu ti ga ta ba ta lo go ako go ti boro nta ko nyu ga ako jom nyu go wat ki nye ako testa so be ko ko ko mi ten ga si ko mata mu ji ara ko bai boyo ko bai boyo so be to nu bo ngatu ga ne ko deni zen ku mulo tu ko so pya bi jong ko we ti ge ge kongoi
0: kongoi kongoi denis safi agere bi jomi so ko ga ge ger duge number 6 klemo hey ka ge ya number 7 ga ger gele stock iroje kondok chi ga ginde

0: Yang dulu kan saya kita punya unit, tapi akhirnya kami sekarang rangkasit. Saya teman kami yang ngamati kejadian pikir atau cikgu aja ni rapi sih. Kita silingkit, ayah bayi sih yang kore negara rangkagile silingkit kono na agoh belueli. Silingkit kono na agoh belueli.
1: Kami juga kau itu between saya agoh isa moja.
0: Yes.
1: Kau ngetege elbu ata, elbu aing. Jawab sabah.
0: Lagi ni.
1: Agoh elbu ata.
0: Lagi ni. Aso karnit kasih ti. Kali ama kejengi, cina tuh kono urgen sih resiling. Siling harta mamu
1: ngeteke
0: karu.
1: Sai. Ya.
0: Kikoji 5,000.
1: Sawa. Sawa gora. Ngutukoto maisire siling harta mamu.
0: Kikoji kwa ngete 2,000.
1: Ago
0: ilibu taman.
1: Sawa.
0: Sasa iwe. Ngutingi niletoma nyoro kine sire siling harta mamu kwa ngeteke karu.
1: Ya.
0: Tuk.
1: Ginerge wan.
0: Aja magumuwae.
1: Ginerge wan.
0: Ikiya gila magumuwae. Niwe darishin ha. Maa so karakta.
1: Tuk.
0: Ay tia maginye.
1: Kaje magine Tiango
0: ye Tiango chill kicho star 441 ash agilon kicho duget na bastok le duget na bastok agere ka komanda kut kilembo ko duget na ka baisho kabisa kumnye na ga se kumnye
1: ko na bastok
0: na bastok
1: ne tu guju
0: ngo majani ya
1: ne geti
0: majani ya
1: ngatebi gugeti nange
0: majani ya
1: yeti na banyanja
0: oh na bo meru star 441 ash
1: star 4-4-1-1
0: Lewen kicho duget na bastok Agi mbekan shwe ile ketchem kwa satayeng Ngitchem na tayako mise ni Ngitchin na bawayeng
1: Ileji
0: Mejililin kapisa
1: Mejililin
0: Mejililin kapisa Roji tena kujut na tayo No, mibi kete nye pati ne
1: Wonderful
0: 5,435
1: Wonderful
0: Uruni jita na ba Aki ro
1: 9,235
0: Uruni akana ba 3,000
1: 729
0: Roti, bika lakuti nye baati na magumuajin ji
1: Ijila hata
0: Star 441 Ash, kwa lene Ngutingi nilituma nyuru kine sile singarta mamu Mpye tutabrani mesima
1: Yap
0: Kwa ngeteke, mwa Inyo tikiti Ikwerpusta ya
1: Yap
0: Ako ipoinye ko kaya reresa na kito silingarta
1: Ihe
0: Kiling sasam
1: Irereza na ikwenuni
0: Arta mamu
1: Nyangola irereza na ikwenuni
0: Ihe
1: Kalia magribi nte
0: Pona askomi kwa ngete 2,000 Ah, kakwanda kwa 20,000
1: Ah, kwa 20,000
0: Ye, kongo sawa
1: Kongo sawa kwa
0: Urunichita nipa 14,000
1: 961
0: Urunichita kakwanda nipa 16,000
1: Miaine 34
0: Very good Inge nanyongisho hindi, kapitu katatu nune ya Star 441 Ash Lewen kicho duget napa number 7 Megan shua ile ketchi mko saktaeng
1: Ano
0: kikipuano kicho Kekure kaya naik,
1: agar
0: Arab tu ya deh, kita tanya tanya kaya naik.
1: Ah, ya tu kaya naik cuma
0: leh. Iya, agar Arab tu orang ya deh, kita tanya tanya kaya naik. Iya, cuma ni begini kita ni bahasa orang niu. 5,489. Orang ni akan dapat 9,365.
1: Wonderful.
0: Orang ni akan dapat 4,854.
1: Wonderful.
0: Isomnga tu tengah niu.
1: Isomnga tu tek.
0: Star 441 Ash. Star 441 Ash. Icha mek cuma duger nabo stok. Kosa tay, gitu yang neta aku missin.
1: Ya,
0: milu senop. Ira agak agak biju tukul jaga jual 15,217.
1: Ya,
0: kok gitu yang mana boy? Ira niu kan jual 15,807. Kok gitu yang mana boy?
1: Kok gitu yang mana boy?
0: Kita nampak 19,403.
1: Lantas
0: tanah bingan. Karge lagu kok boy?
1: Karge lagu.
0: Iya.
1: Karge sih rok tu guling doanya.
0: Iya. Star 441 Ash. Ngaliana boy
1: in game wine rubber time
0: ngaliana bar time
1: magosa no niki mwa boy otagenge magosa no ago git agenge ne bore boy checheja yai wendi retirement especially kimi ter time lolelo ki yai boy skasi lolelo aglagugu
0: Does that idea?
1: Ege mawa imi ya glagu kukunarobi.
0: Does that idea?
1: Imi ite narobi?
0: Maya, gwane kwa jamu kakotinye, gwane kwa jamu kakabaliji labatka abingir lao.
1: Gwami ite lagu kin, ulimba in...
0: Masinani?
1: Ehe, gwami ite ulimba baringo.
0: Kararan naba in... To an extent, kukararan na mibo yot kazi,
1: gwami
0: javyo set crown, ano gwami javyo set kazi,
1: mibo
0: yot crown.
1: Kararan
0: na to, inge namane?
1: Ehe.
0: Kibu ke satana?
1: A project.
0: A project. Ne kutuma yu retire for example. Kutuma yu retire for example arato sahi.
1: Ya.
0: Ko nguna anye neitaje ngele elibu miambili. Kwa magati parichike kapsa ije ng project nga. Nengi pito mwonji kujeru nilibu pokol. Nusu jiba mashara jugu. Kelewa ni. kongoma nusu angoti kwenye hapa 7 jamu mago mi expendi jano wa muimiga
1: kita genge na tagoron mena mjebkundu waka abritai tejekon
0: kongoi mwago mi kichi
1: jebkundu waka abritai kabuza kumme tejekon Meteje kot.
0: Kaya ako ti ibifikse ng ingin ng bonus sa sirgal si tayong masyara ito sa tayong.
1: Meteje kot kabisa.
0: Ako sa iteje kot.
1: Iteje kot na kita kin. Numasir elbo miyam bili. Iteje kin na maya gule. Ngot ko ka million ito sin nige na mayo eh. Iteje ni pa 250 yo. May ako sira ko 300. Ngot ko ka last may iteje kot.
0: Asya eh. 300 ko kako dyan gawi. Katarabi siya gay.
1: Lakini masabuz kabisa
0: inshotiwe men amrabi eta retire agilabate bitego
1: betego
0: ngotu lazima itego ati irenovate 19
1: irenovate
0: 19
1: igero 19 no aji renovation
0: agi presap ja
1: aji renovation
0: aya ngoliata ke agere mi baya no gobru wa mot college ama aya ndi retire
1: inge got ko dead investment magone
0: kya ke magati at the beginning of your life
1: magati at the beginning
0: ko magati ai iya ke ngukure renovation
1: gitu no
0: ite aya mi ba jata ke ngukure wa mot ki arapto college kwa nyone retire last year ago jutu rabene kyu araita at sab
1: pe
0: araita no araita tamana gai
1: retirement
0: ego le jutu araita tamana gai ango tamana gai from his perspective jaji Now, college abanda ni mawaya. Ameje inyonyi satanwa doba. Aleji, that is not the case. Metiamgi. Nekikamboleni.
1: Exactly.
0: Metiamgi nekikamboleni.
1: 100% advice nekikoji jijo. Correct kabesa.
0: Yes.
1: Ya iwe ndi retirement anyway. It is a tiger in Ukoye.
0: Yes, maybe ta get him get no go lian ni.
1: Good ko go ipa etuga. Improving.
0: He expanded. Correct.
1: It is a tiger and you go imite. Good ko go ipa nego.
0: If it is a tiger.
1: Improving quality.
0: A breed
1: get you.
0: Correct.
1: Agit is a tiger. Good ko go ipa ingo kai. Improving get you.
0: Yes.
1: Agit is a tiger.
0: Kwa mwa jini banda ni a case scenario na ba yaga na gimo ewa jorwa na nyoko lejina. He really mess. He mess an exhibit kabisa. Keep koi bin boom jata joys. 1.4 million. Kala ago gurmure ju aldo adoba. College ju ibwa adoba mia moja. Hundreds of them. Ago ki again ago ki gel dodge ni 35. That is 350,000. 350 and
1: 3.5.
0: So gijera biche gigalak ibgo jere extra. Ago nyugo tour 1.4 joga ibu. Nyoko onde. Koma ba 3.5 kiwanja. Pate mbaya. Konyo mianda foot and mouth. Ago kubir nega kabisa. Ibgo tuki nega ten. You know what happen next? Kita nama yue boyot. Kero, rabisek tukul jagi kai pasi ko nori kagawon ile na mache sutun in fact ana moya gita genge kero rabise jagi ko nori kagawon guto me verita ya poi guto me verita ya 2 years tai I satana project nip ko gonen rabisek chegarge ang mushara ji to ji agora isi ne guti me ji le bai ne makim ko rong bada no bai ne ko me ko guti ne pesa so so lakini ki makat koro gita une jaba kip ka koro I yellow lava 20 agita une jaba kip ka si bai si ger gi muji jaba kip ka jaba le buti sabs ne na wonda me to sto koli ko mami asara mami asara wonda me to sto koli jaba kip ka mami asara lakini I gitu arte ni gel dai le buti to mamu ta kwatai ati blanda so ko me ya tamano ko mama ko sane Ako kabar na stress.
1: Par stress.
0: So, ako yung ayaw ni retire. Ang kagay plan ng ilamit yung retire, gimit yung ibay tuga. Kuto mo ania yung retire, ito yung ibay tuga. Kuto mo ania yung retire, ito yung yalduga tuga ay ngungut. Sigiri iteste ni na ilasi teta teta ko mamajene, teta ko mamajene, teta ko liyon. Yani igir tu kujo tujo.
1: Kung giwendi ka, ibi perfecto ni gitu.
0: Iwendi ka piliyon?
1: Ibi perfecto.
0: Yani ibi teme iya ko kararan ni kusiri ako mimi.
1: Nga mwa kita genge boyse. Ya iwe ndi retire. Mwani itoksoiti. Mwani chite. Mara gimi olimba karisa.
0: Uwe.
1: Mara gimi Nairobi. Mara gomba jamgo matiri yokteika. Mara batimbaya go gimi teje mingin wet nigiti ungoti kabisa. ago mite lago ago lago kiseresere amwana wata ke
0: ma
1: ngot kolase magabisa
0: geti nano geto kushana
1: geti nano goto kushana kuto jua muange na le nita ina kaya barbaisi ngot kumi teje mingi nui talango ne lion ne jam ko on massage mula mwaji jebi wa seti we agi mwaji lago guge agi mwaji bika borengu kege konai kabisa especially ngutko gito maibanga ngeis mara gito kumirintul mami gwatis ni gilibonji ni rent gilibonji ni nagi nagi kwalji gorit agutiki ya kwalia kwalia hii kwa maya no
0: kutabuti
1: no lakini ngutko umite nyumba ya kupanga
0: ndio
1: segeme gete benen boyo trend iwe ndi retire go meeting lago ke mengeji ange biose nengunge tingoline
0: konge ngole gietar ngale
1: kogi gietar ngale agola go kiki ko rojo tak mara tuit ku doro university foti
0: yes
1: ala go mise kan die tadi
0: risky
1: i mite nyi ko geta wuline mite bamba si meji yan akia mungu ime ni madi ime
0: dunia rariata
1: aje ni tena kama barboi zeki zana sasa kama barboi yonda niwe kauin
0: mamuaji
1: mama megan mama
0: dia
1: a megan chi
0: megan lago
1: ge inege ningen asiki egoje for your pressure kito ni boying ni inge biyoto asiki egoje for your pressure egoje for your pressure
0: yes
1: ni tena kama barboi zeki no taga mune igere we digital retire
0: abgola
1: ma barage ji chek mut ko loret ko kwer bo yot stroke
0: agolo ko tita je bioset abgola pun prese je bioset
1: ke ga je bioset gi me je biosok that's why shugo be di boys giro shugo be di boys gis kwer bo yot stroke ala ngwa ma yega besa tita ni gi mo ya
0: so tu
1: ke de be gegele ne ni ge bo ndani
0: ngwa ko tar
1: yap
0: ko gar ke ngal
1: sai yo ko ngite be boyot chep kondo ko mame jo ko mwa tabu
0: ko gar ke ngal yanda na akita na me dirta ya ab ko tu nis ko tu je biase ta ke
1: tabu ta ke no oye me tem gyo to no ka besa rita hi we ko pai job kaliete ai lago ku ke
0: ali tu lian
1: a ke biose ngonge ai lago ku ke ak bi ga bore ngonge we ai tu lian kasi ngongo gi we jumabil kanisa ak jumamos kanisa iwe dio la bajumbu ya o ago todi ga boys ngo kwet agi we se ga igere tu jugu getinyo igere tu jugu getinyo i wendi ola mumu jwa mwezi agogo kidogo bojeru ga bona
0: singo
1: torinet ago wege kitu ko retirement mame de pressure
0: aram dirita we
2: hey wabaya
0: wei
2: ya duaza berabdo
1: aja me garab direita
2: oya ninga lengua izegi kabisa mawaya
0: urimke

0: Havalıyız yine de kazanmayacak. Ne bayın?
1: Eee?
0: Ne bayın? Ne bayın? Ne bayın? Diga peyzilip. İngen kakvarip da an jita kapsa asin yok anyalil jita kapsa kusup da agin fesdem yan jimayin fesdem jita abma vaya.
1: Mhm.
0: İngen yak mualu mayyan ne yagi tuya uyya gole. Ole ejina ingen ilayin doma ki jika yinu ya tari tayanu.
1: Mhm.
0: Ojoran was gole join atagetan ni miwek tene gas. Aga me da ta unne foega agere da yuno lawin di aritoni amma agere ya getukul ingen ilein pijugi gona je gondok mamaya mudai gare da di dai muje man nyago tej kod ko invest ne ji ta ko da nan gonde tu ki matare te ji ma malti ban ngale gap je gondok ko yo ta wale nyugo nyur ne ji ta ji ta gabi ñor bi ju wa ko le mayju ti je wa je ga ngi di le ne ngale ga ba bu guiss inga ni le ma jogo rais ngale ke jogi ma waya
2: guna de
0: iga na ye bendi mbar ge go lo ti du gun je mengge ungui te go le ne ba ande ge bay ne go u mele ni le ma jogo ji ta ngale ke jogi lagin ge ro bidu mi pe lip chu go tinya sita kapsa ne ma ko to ara ji ta mana ko nai golle mo ta ga ju ga ne ne nya ko to ara to a ko to ara pi chu
2: iman
0: ne ba ngo mi ngale ga bi gi ne tom ko nai pi sai gi ne ma ko rai sino ta ta ban na ne ne ko a gam par da ben bi ji dang ku no no do ko nyor re da me ko gi ne rai sai kapsa ko je gi to blood a wonde gori yame no ta du nu pam lo go gu mawaya
2: uno tas
0: ne ele ya ne maya
2: uno tas
0: ero ngu no anda na ngu no ka sa ji to ko jeng lobi a go te gori ki do ngu tiptem taman ame a go du nu pam lo go ame le jo ga ji ri bi jo ta atya min iga bra bungu de waja yang magi ge zo yan ongi gil ge sobo ni garo bon gabla go go ta ge ro bi wanya ma waya ongi gil ge ongi go la den guye go la di bi asi ongi go le rabuan mi tugu ju dak pam ngi du tugu ju da ju mengi ju so do re de jangora ja pas go ginda yue de lu wa e ne ne ta go ru ongi go la de ma ante wa tem gu magi me do ji ni ba parai adiam gigile te gigilo te ke buto da kwendi tai sapi mata duniri te ji le manyuru manyuru ba izio ma gidra gasi ya di goni da gidinyim ge unegu
2: una tanye
0: ko ya tok agi na meta ya gigil ge agi saga muktaite on kumi za ba amune ada wa mama ya oye go ngwen kan ti jo ni ngwen ni kapsa oye oye ji ne maye be ti ne en kwara go mi tere go ngwen tere gara bi re te nango le bi
2: go ngwen ga era bi re da
3: go ngwen era bi re
2: e ando ko kita seta guna ta gine ti ge bol bole agirin kana verte na so go ru so go murwa sta
3: so ko mari da
2: sta fo vote one ash ro we do get number 7 sike go nin tukun tuku go
3: kimbe ge be duge na bas tok
2: agirin
3: agirin ga pesa
2: go ngete 2000 akwa go 2000 da ne go nie kutagati munguno
3: agere jita ne miteo
2: kagile jita jone tongo nyorgi ngbedu tabran ne sire silingar tamagzumuk artamangu ngutingi ne tomo nyorgi ne sire silingar tamangu nginda ngut ko silingonam suguya gagiri jita karana na mara ganor fodie
3: ya
2: ngutingi ne tomo nyorgi ne sire silingonam engos kolongu tabe ngbedu tabran mesima ngete ga lagai garon mwa inyo tigitit inyo busayat agor ne gaitu ne nyanyun gigatin na gileji no jama guys
3: kimeje ge gonen dubu
2: amune lagu
3: kimeje ge gatin
2: iroji tan ga juta gi gaji 8090
3: 8000 iro davido
2: kagi gaji 9638
3: iroji ne gure jeb koske
2: kagi gaji 7753
3: miteji ne gure kilel
2: kagi gaji kilel 18115
3: miteji tan ne gure Beatrice Kaino
2: kagi 17634
3: kirche ne waje sekao
2: chesiga go kagi gaji tao kagi gaji chesiga
3: 5,816 mara ya mwisho kugiga nyorjige Jessica moja ata giga nyorjige Jessica ata
2: 39 shillings
3: imagine
2: 39 shillings
3: kiki
2: the highest nigi kwa

0: tanganyi ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit ibabenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam decoder ne ngung anan ko television ne ngung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishak tugula K24 TV anan ko kameme TV kochute TV ne ngung eng sai noton agitau ibaibainje enjoy top class TV viewing today
1: agotimache inachechang EFT MFM kila jumatatu ago igomut kasi
2: Tuesday, kuna fome ya Gen Z mazee, ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni Gen Z, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment, na vitu zinatu affect kama Gen Z mazee. Send your request and submission to 0757-725083. Sai, na tupatane Tuesday, wewe.
3: Alright, sabi ka pensa kagay ito sa kapit kaya tesetay. Kaya pero tanaw tanaw ba? Ang tibut ito tapo kaman ut. Koy chichi na pagaman ut ang gos ko lang utabi ito tabran. Iko ni kasarta. Ang gatcham kinu agit aso kapit ko ay medyo jay tukul kasarta. Ang gos ko lang unat na kararan nagire. Kaya tit narope ma. Kaya tit ka pensa media mag suya publication unat na kararan download tan sa kapit iba baji. Ang gore unat na kararan ang bitu tabrani. Ang kasarta natin na kita sa tayo giseti gay. Kasarta natin na kita sa tayo giseti gay. Gigirgay laga giset gay. Ang kasarta ka tukul. Amuy ba, mito lago kya jang kya matinya ka sisek. Chang lago ka pisa kya matinya ka sisek. Aungi ko tar lago university alaga. Kumi alaga cha kiko patin paya matup ko sir fun fu. Kobe kiyat. Kumi opportunity siya mangu natin ko na cha kararanin. Ama chi ngami tu jita agi na ilagi na maano kinene kiyay. Kumut kasi, gua mau nak beri tahu apa mereka rasa kalau kumut kasi, kumi tidak view nuaga pesa, en comfy hotel, nam kita coba sebut nungung agil lapat aku yunda, tiap kali mau dulu kita magati ay, lapat kapesa aku yunda, apa sebut nungung, lapat kapesa, apa sebut nungung, aku yunda asal kau bikin tarik din, engkau serta nita. Mekan shoe lagi wak passport dengu, mungkin macam passport. Lagi ni, persis macam yang lesson yang kau mnye. Tuh kiri bay 0700 476 476, anango 0724 574 203, anango 0705 800 041. Ibrasi macam kita sekian lesson kelinyo nangne. Amaje maha macam tu kau tengah tinggal. Kasih ni aku cukup gigir gile. Kaki kau nak pulak aku tu kau jogi kau tersugul aku mega apa? Mabagi kau tepi jita nga amabagi walga. Oga saya kau perunya tap kali ni nunggu nak apa ulubat? Kau macam gigir gile kaki sukuman gay. Kau tu kau minggu napa apa presiden ni kita ni ngajaret nenyo. Oga saya ni. Kita ni presiden nunggu nana mengajaret kau nenyo. Unggah bahasa opportunity nanti sendai tu aje. Aku nyokut kau yang ngalekik aku awal-awal lembet kau kau jeng ngalekik kau gigi bor aja Allah ke korau kasih gaya betai mana ada ini perasi bet kita cakap macam suai lagi nama dekai aku kongko yang jadi bicara no kiri kapan betai agar aku mang visa aku bawa nyonya aku boleh gilge kini macam je aku iu aku boleh gilge agi naik lewun ya ka tamam mahu kita kan gane iki tak tu kul niya iki erka goti macam biaya macam yang kau lakukan iki rolu kau lungo. Guti macam bi ayat itu kita macam tangan kau lewe ni, ibu kiri lalu ganon. Guti kau kerana rangka aku nak gua lalu pas bi tersetai itu kita macam ayat. Ini tersetai mami ngala. Orang tak? 0724 574 203. Anakku 0705 800 041. Anakku 0700 476 476. Kau nak tahu? Jackson Bet ngguto Jackson
4: Ya mune maaya
3: Ya magai
4: Kongoi na kwe kyo netizye
3: Kongoi
4: Kikuron Jackson Bet ngguto nara kwez Akwane taama we kwa kongoi Kiro netizye Kota oge motin muka apsa ngi kota ni mawaya Ama cha ama ngalega amao Kangen ngalega amao maya mawaya Ni bikin mati rabi ni. Kita kerja bi pandia. Kita kerja bi pandia makore. Kita kau ni jadi dua tiga apka cuma mati rabi ni. Oh gitu ni barang ni mau. kaya magere chingeten county dalak konyokwal biik asikosichi mbaret en yon. Amache amwa ale rais kongoi en inye, kongoi president William Ruto, kiketchin ng'echeret komye ine, koi rais oiketchinikei kora. Lakini kaya magere chingete konyokwal biik en yon, ginyekali, kotko nguni nyalitos biik chon nguni chemwati rabini en mao. Oo tani kikosichi mbaret en mao lakini mamaken kiy. Mogorek mawaya chekong'et en counties alak konyokwal biik drogaek kotko nguni nyolitos biikyok kiliban William kapcheluget amamwochi biikab Nandi olei raisit ni ketchingei kora koliban kapcheluget successfully chemokiyookse nguni kalyan biik mogorek chekong'et en counties alak konyokwal biik en yun drogaek kotko nguni nyolitos biikyok matinye mbarenik nguni. Amache amwachi biikab Narok South nguni governor nekitinye ko Ole Ndutu. Ndutu komatinye muguleldo kitai rais kong'eten en murwa Tigiri komye ak Tamalinye ako kiker biikab sang chomi Uganda chomi emetab Uganda ako kongoi en rais amu kikitai komye ngekas olemi kalyet mawaja kemwoi kongoi kikamwa Kiswahili kole mtoto wa nyoka ni nyoka. Nguni piet cheluget no kimondo ko kipiet kibo Narok ko kikur president akong'alal kole kongoi en okwek akeliban rais kap cheluget koliban Mao kalyan ibrokaek cheng'eten emet ake konyo nguni nyolitos biikab kaa. Amache amwachi kityo rais olei koichep lakini mi brokaek chomo sikeng'a oo ndakibendi kotini ane netao ndakibendi netala. Amache amwachi biikab Narok South olei ko olewe chito neibore Mr. Kiget ine nesibi ng'alekab Mao kotko kelibonchi bichu kinemu rabinik. Amache amwachi biikab watitab Kipmuchuk olei ongibur nguni keker emet kele tilil oni mokitinye women rep kang'et Rebecca Katongei ko chito netinye ukabila nekisasta wamama chebo kuto nguno yo tokoya nguni konyone tokoya kolwe chunga iyo lwe chunga le itoreti raya. Amache kelewe chito nekinemura kenai kele women rep ala ko MP Victor Langat ko MP nebo Narok West ko Narok South ko kigen kityo.
3: Kongoi
4: amache amwachi bichu mita mawaya matitilot mi aspirant nekoinemgei kole asome ng'echeretab MGA Mutikwot ko amutin chumbe Kipsongot kibore Wilson Rob kokotok boisionik oo Gelmata former head teacher omulikoni raya oya komo iborgei boisionik. Kongoi mising kikuro Jackson Mbete Guto.
3: Kongoi mising Jackson Mbete ngolimbo Guto yongep chapchei akwek kasarta sikoemecha chek tugul yan tugul kitesetai polpol eng oret noto nekararan kepchapchei kasarta kunoto ra mi chito nekakotyem kong'etegei karon eng kebeberta nebo soko murwa ako tom konyor kiy nesire silingisiek konom ngot kotomo inyoru kiy nesire siling konom amache iebita sikobit inomchigei akinye kiy neng'ung siaka imwa ile kianyoru akine *441# akitebe kityo duket namba 7 netinye stok kainam komie aya ngebe kakile kikoito bonus kong'etegei 5,000 ak kwo akoi 29,000 so ngityem netai ko ngabinyoru komi ng'ony lakini ngityem netai kimisin ak ngityem nebo aeng ikere mi barak rabisiek ak iribkei kityo mengusir dakikaisiek somok amu mashinini kokere kole ngokere netai ak imuny kosir dakikaisiek somok kokere kuwo kakobunchi keny kabisa so mengusir yoto amu ingen tuguk chetesetai eng orit yoto kikonin siri kelen mengusir dakikaisiek somok ityem netai ak nebo aeng kounoto mengusir kabisa *441# ak ilewen kityo namba 7 iro chito nekachut bejo 7,052 ko nebo mwisho konyoru ne kokikonyor ata kakakonyoru 35 shilling ichekei arata itinye ng'olio ipangan rabisiek uroni ake nebo 8,927 nebo mwisho kokikanyoru siling 26 ara makakoek sawasawa teitinye ng'olio ihelgei kabisa aya uroni ake nebo 8,148 nebo mwisho konyoru kokikanyor siling 14 inye nekecheng'in kale ne kale ichile kityo *441# ak ilewen kityo namba 7 urine chito nekamise netai ngiro kele nyorune nebo aeng iro urine chito nekamise netai konyo nebo aeng kikochi 17,000 452. Very good. Urundi kana kamise na tagi gaji 18,927. Very good. Urundi kana naka kamise na tagi gaji 20,927. So izumatu tik agi ngare na tanagararan. Star 441 ash. Star 441 ash. Kimi tena ba disa kama unaleji ni ngotiki nile petu tabrani misima kungetika wanakai kwa arun asati mwa inyo tikitit inyo posta yad kuto mainam kini sire silingar tamangmut inye nige mejini nyuara karaga soko kargai lagu kutukul iroji tanyo kajut ki gaji 7,754 kongoy ibangara bishek iya meche nati rabishek silingit konya lili bish ngumeri silingit konya lilin 8,729 very good kikure rospela agoro ni sali sali agina kwa nyori 9,700 very good ijile kityo star 441 ash kuna tak imite wala gararan chesu chesu me arab sawan chesu me
5: Wayango kwetu ya boy juju.
3: Waisis hili ya boy ya.
5: Anga miyo, miyo uwe mangi wala wale na za abu tulisi miyo.
3: Ah, gemi jiko ni kwa ke?
5: Ada hali ni jiko ni anangibu, amia lemesa wale.
3: Hehehehe,
5: gogoi. Iye.
3: Mhm.
5: Ala wamune boy juju.
3: Magati nga ngal boy boy ya.
5: Wey. Pasara anyo ni.
3: Mhm.
5: Ngalya na baka manut ko chi tab kam manut tab ati ko na tes.
3: Mhm.
5: E bas ko yin go gero ngale ko ma. Agera yin agera bolo ni ngun atan ti ngale che zume ole ko ma ko ma ngale ki.
3: Mhm.
5: O na to ko yindi uno to ga me de tunga ngun ko to ko nyura sa ko chut che zume ni to ko le ngete ko ko ngete ko ngasi da jaron ka ulin ko to ko nyura sa ko mu.
3: Mhm.
5: Aya, ya, ko so ke gere gele oye ma ngale ki ndame nurbe.
3: Mhm.
5: Ko iga me ke tiong ngong ngetin ya ala magi agune in tuka ko, magri bune tuka ko. Ko so?
3: Mhm, da sanye.
5: Ya ala magri bune tuka ko, ko nguna mu magri bune tuka ko. O kebaru le to ta biso. Oje nga singiri se inga o tele ni ibiro to to gaile ni la ah baba. O kya ka sikitu ngal ya ni imite West region ga nga barato no se kuni ni ko ishi ni ni ata ki tare ga ngara ta si ta ko nya ta.
3: Mhm.
5: O me de goro ko ti ni to mi tra ndo na te ko to mi ko to mi wanda na te ko me de ga nya ta ga to ko me de ga ta ki ta ga to ko lo gi se ta ki ta ga to ko lo ko te ki gon. Ko to ma Kotoko miji tawa kwa ngejeret kuna tamu yale nagira le kiti nye man nampas tani nye ngejeret nye nabayangin nye sema toko li ba sila ya kwa mpas ta kwa kiti nta ngejeret nye sene obisi nye nabayang matu nye kuta manaso nuk kwa nye bolo kwa nye pijas nye yu nye gaji lagi nye kiko yi kaa kwa ngala le mpas ta yi nato kwa kwa ngeti kaya alin nagira alin siya ang kanga may ko din ng liyata ko tumig tayo niya siya na mirig niya at umbo kita niya so ko kaya medyo kung kan niya ito ang ko nagawa itke le kaya ate niya ko siya ko niya pas kumabwa ito le niya tiyan ko kaya niya kumagin na ilarang ngon niya di kung ano niya tu
3: ko
5: kaya tu kaya tu kaya pura jaje graya kol geger gele non ya mi ko ngon ma ya mi amu geger nguna bichi ko ngeta to ko tenda di to ra te inje ko ndo ma mi jinga mi ngi lagi ni mele gena gele to ske ni je mut ni je zume te we ndi jita gala ngen ngajare ba ta na ba ni je mut ke la ja ma ko no ta nge wale ko ba me da mo bi ga je zume anyu na le jin on go te ga ta e bolo ko ta me na ba e asa ga na gele ta me na ba so mo ko to so we ndi ana ma e di aga na igara gele ngando inda ta to ni te ke kwe e kwe gando ile de dos tagi ni le ke ni je so mo kan ni je ngwan ke si ya tagi ko ka gin da bolo so ke ma je bai si woni kuno ta
3: kongai ji ta je su mai arab sabe 0724 ko pekina bar mun 740 ngana
6: Jose Ajiru ya tu, esimendo hao mawaya.
3: Jose Ajiru ya, testai?
6: Ya mwure mawaya.
3: Bye bye ya.
6: Ngaliota kwa monut kwa ichichi na baba monut mayaya ko poitiu president buwana. Ari leini bre, aleini president kapisa wei, ngo siyap ta kubwaru, ngo siyap kata kubwaru mawaya. Kazi nako kwa kazi nako ya president ko kwa maana kapisa buwana. Tom kikire president na katukul embo ichi nako kwa ya. Ngo nako te chelo lunga buwana, ya nendoje nako chivyuru. Ile garana ti ano mawaya
3: ehe
6: mami buywet bwana mago bire rota jebyuzu mago girtinge buywet garana ti ano mawaya
3: mhm
6: ogo mago lete ji tamanak tamanak sobor jeu juta no mawaya
3: mhm
6: ara arango ngotko te tamanak tusap ana tamanak sobor le naro naro gi mawaya ago te jembo me tamana enge mawaya
3: ndio
6: ya waya ka ti president bwana
3: kongoi
6: ngalega mau bwana alega mo bwana tinge do podere tos pichota no mawa
3: mhm
6: abwa tera sarta ke mawa ya gisir tala ko bwana nebo nebo kita ne ki mangwe mau abwa ke nyu ki son para para bwana ki tuki lakwe
3: to
6: mutya ya ni ki tuki lakwe ta ko ba pigi ga bla kwana tom bwana ngwane tane tiano mawa ya asiko nge ti ki bo emis tinwe ga nak ana mogori ke ge gure mogori chogo nyu ko ira bi se ga bi ke sere to kita ke mawaya kelo wan gigirto no mungu ka ba na nyo ne ba narok age mbi ne ba narok so le bwana ti ke tupcha ti de urto no mungu bichu lage ne ti stam ne ibendi pe yo ge ro le chabo en ge ti en bicho to twan we ngot ko ma ta ko ri ba mi le ja chwa ko mwa ngwe ko mwa ngwe ga pesa lage ni ike e ga mage mangale jo ngapisa uongi sobe sobe tap dar la mwete narok so utni o mawaya
3: mhm
6: lakini kile ni jo bazu ko tore te gitu abo abo tore te jo mbo mo une en en ngune na bazu ne miyu kiru timbe ti ke mangi ngi lo minne nyondo spiga bleta ba amun tere te ko ko zir go bwa tutu mawaya
3: kongo
6: ngi kile ni jo besden ko wa apto ko endi angora ile vari ile utame toki bendi long dame nulia mu bwana
3: gongai gongai
6: uwe yaluta mawaya
3: gongai
7: Testai Eptit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshetap Emo FM. Eptit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta aga tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul jeichome eng kasar aga tugul. Downloaden MediaMax Waves app in Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
8: MediaMax Waves more sauti more you.
9: Mwanku yo.
10: Kiko mo yo yakinye ole cha mosoru aitu amaubwa waisioni jata tugul jo kochobakse. Kimi gebelutik kanyiche jo aeng ko kimi ole kiu uchumi ne ba emit lakini ogere awatakwek ole magoya karibu kwa litoli kongwe rabartai apoise chapa mia enguti na goma ole magmeche kelele en igorta nabo kolinjin ngone bo maendeleo kumeche kwa bitigisto sigetech emoni magitege ololo ye takia market emet matigokse
11: tututeta mwa en emo fm
12: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono
13: Emo Classify.
14: Tos imache nyorchige naet anan practical skills chemuche kowal sobeng'ung. Nyon Mosoria Technical and Vocational Training Institute eng Intech nebo September. Lewen courses eng health cheu CNA, preoperative, agriculture, engineering, beauty kuboto hairdressing, hospitality, ICT kuboto social sciences eng diploma, certificate ak artisan levels. Tesetai ziretap kengu ngunon, Megan Kosirin, Ruteche Eng Mosuriot Center, opposite NCPB, anan ko Kapsabet Town Campus, Eng Eden Plaza. Korobet Nibolo, Piruet Simwet kwa number 0722-211-074, anan ko 0727-912-337. Mosuriot Technical, where theory meets practice.
1: Inka Penkuria ako maswek chem tintos Igo sechen 105.4 FM.
9: Magingu ikelien sanya eng notok petusiek chechang ya kakiro ji ne imuji kechomei anan kengolole ing yeityo keboisie ngoliondoni kekere kong bik Penkuria.
3: Ketesetai
13: kango mwain chorwana Ega chorwana is mi chi nuko sirto ing kayam ngengo yamun. Komi tuye ni kipa mande. Sasa kobwa in askari katya gele cha uji omoite mobe tumdoi.
3: Ngele ngo mobo askari kyo kobwa.
13: Jaba county. Jaba county inget sile is range eggs. Inge range eggs jaba county go tunda master nwe kaki jegis. Sa gule cha uji. Omoni ing Wednesday nebe tutamutai. Komite in usuge motwa kando ik TCC yang na agne halo pando ni ku kuit nguru sasa ku hosten in ya paban bok pruku ino kut nugu ka hosten
3: nugu ka hosten na
13: chupa kando ni ya kwanita pruku inso nugu ka hosten ku betu tabran uwe kim betu tabran eh huu ngele ngengat kiko ya mjito Kuali, kumu kumeju kwa ulelo, amu, so kukasa ngale kipa bitu, tapranis, mwantai. Kuali, amu kakune lelo. Hali,